0: Ito.
1: Sino yung mga
0: magiging
2: hihan? Boye, ito mo yata tira ko yung mong pangaraw.
3: Mag-iipo.
0: Mag-iipo. Ano ito tap-tap?
1: Matilda. Ano mo hiyok kaya?
2: Matilda, why?
1: Matilda. Yeah. Ito ko tiro. Sabay, tito na.
4: Oh, daw.
0: Kaya, wait po.
5: Hewa ka eke noa. Hewa ka eke noa. Hewa ka
1: eke
2: noa.
5: Tangata tarua roa mangu te hanga no hamoa. Aue.
0: Tangata no hamoa whakamangawi.
5: Ko taku ingoa hanga yatu wana ki te toka.
2: Toka.
5: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
2: Mangu te poka toka.
5: Mama tēnei. Hanga e ko toka. No hamoa.
4: The rock.
2: Ah.
5: Amene, yes.
0: Ah, kapai, kai te tika, kapai, kapai, kapai
1: te rā. Tīpiri.
0: Oh, my, oh, my, kapai. Ai, wā, kore taki te rā mahi, we no.
4: Ane, mehemea ka pēnei koe.
0: Ko te tīpiri o ko te tīpiri. Taka, te whakamahi tō pōta e hoa, i ngā wā katoa.
4: Ole, ole.
1: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. No te whānau,
0: Hoheke, mā te wā.
4: Awe.